Hello, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kebisanan ke Saban, kebisa lewat maya di tiga selimahan, beras dusun, kini FM. Tadau pena, tadau kau enam, kapi anda di tahun walu tulan ke turu tahun 2002 pada mana? Miapai kau dah kau Saban pena di jajirin mengambalut kayu selain ada telur jam, entah ada jam kau siam kau Saban, gisa mar kita jam kau pada dua tangan tau. Apulih di musik untuk kakal kau dat miapai dah hiti dar radio kini FM, entah beri jam ke enam kau Saban. Miapai kau dah di cehex pena pula musik selimahan berasa Melayu selain ada telur jam lagi. Mata ada jam ke enam kesaban, gisa benar kita timpu di tinudi, tentunya ada tak anak korang kodat kepilihan-kepilihan kiguna. Amin lagi sering-sering panggilan segina waisan sesuai itu, itu ini ada radio kini FM, editif frekuensi siam dan bernama 4.2 MHz, kini FM hebat syoknya. Pagladi mo sa kato kada tumina mangun tuna nanto kada kilig dasan dat ka swa bain bain na nanto ko nagida tagat mamanaw langan may git ka bang mimbaras at adong maningod ba ta maintang talinga makinang am nagi pamusarhan am ginaw di talidas ka pirat ka swa bain bain na kumadi ko di tapiasan nang at kilig dasan tinan kada di ko ilihoy meron ba do ko tori duwalay pangobatan ang kakal ko dada tumang ambalo dahi gisambar kita jam ka badam dua tangan ti tu bain ti haraka guat pipirat ababayan nulod kitid konti ka swa bain bain na mekal kasarir kata jam ka siyam ha badam lima menit ka swa bain kalambusitir ruputan ko ngayong yatawan mo ito katina o bay na. Malan ko na kita papulamus gatang nagata ar kata jam ko siyam talun hapad minit ka saban. May kalkasari kalamus kabar tanimba ar kata jam ko hapad minit ka saban. Tadabay na tanaw ko na may kalkasari ar kata jam ko hapad minit ka saban 5 minit ka saban harati tababayan kanaw mimpanaw. Amsay ka babayan ni Donald Ditid Conti ka sabayin may natin. Ito na dahat paparang ko dahat kapilan-kapilan kiguna. Am nagisining-sining pangalisigin ako. Isa na so ay Twitter na da Radio Kina FM. Musika kumadikado. Kapisinan ka sabayin kumadikado. Kapisinan na kumadalay Lisa. Ito pinay Masri. Ito pinay Big ya. Lorenzo Roypon. Nagi RZZ. Makakal ko dadat may painahit tida Radio Kina FM. Ilako na ginapatad pasan. May diti WhatsApp Kina FM ay sa isa siyam. 58 siyam. Anong walo? Anong walo? Sining nakapagulo si Daniel Bantasan. Kasaban nito lumis. Amso tangagus sining. Manta di Harry Sen M. Tondo nakagayat. Kina FM. Kuhay aramay ba?

0: Siling Panakyano, tadaw ko ng mantad jambo siyam, gisa may jamba pa na misa ko swabon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bahay na ako nung makopya nang kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bahay na po.
1: Irin na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bahay na kyo?
2: O, irin na kikopya. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat kopya. Iyeng sila, harap pagawatan ko, pyo ko rugyat. Mengilah di kong yung ayad tawan hindi na arkatilan.
2: Is, no, makasusa intan na po di handphone, boy.
1: Iyo, susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ako na kayo lang. Kuna dahil malas ako na mangintang engine lang.
2: Malas. Oh, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
1: Taig ya.
2: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaninga WFM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Mabisa na nga saban, may natiman ko pulang mo sa tirputan ko ngayong ayat tawan, mantok tada obay na, tabinay. Aba ng walo tulan ka turo taon 2002 na pa naman ang pinalabos sa manta da iti da kopisan mangingintong taon Malaysia matag iti da patuatas panong kayo ng sakit. Matag iti da sa giningaw ka saban bay na ay sarasam sa sadapan meninggarid miyang paitangos isa duwa na kayo ng panong katatuwang rumasam isa duwa na kayo ng. Linaso ba sa kawas 3 na badam talo darja Celsius? Linaso ba sa siriba 2 na badam talo darja Celsius? Nabawan ka soban bay na ay sarasam sa sadapan ay minigitatuang maninggarod miya paitongos isa 2 na kainan? Linaso ba sa kawas 3 na badam talo darja Celsius? Linaso ba sa siriba 2 na badam 4 darja Celsius? Tenam ka soban bay na ay sarasam sa sadapan maninggarod miya paitongos isa 2 na kainan panong katatuang rumasam isa 2 na kainan? Linaso ba sa kawas 3 na badam talo darja Celsius? Linaso ba sa siriba 2 na badam talo darja Celsius? Tambunan ka soban bay na ay sarasam. Sa sadapan, maninggarod may paitango sa isa 2 na kainan. Panakatatuang rumasam isa 2 na kainan. Linaso ba sa kawas 3 na badam 2 darja Celsius? Linaso ba sa siriba 2 na badam talo darja Celsius? Kanapaya ruputan ko ngayong yatawan mantakatero bay na. Apadang walau tulan ka turu taon 2002 na pada manam. Pinalabos man tadi ti da kopisan mangingintong taon Malaysia matag iti dapat watas panong kayo ng sakit. Alansan na kanon kapelaan am nagikapasarahan. Ampun siga to kakalko dat miyang paidahay iti da radio kininga FM. Mayaditi frequency siya manabada mapatitik turmigas kina FM. Kuhay aramay ba?

0: Antilopus makinamau, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Magkinaw sining, at umlamis magkinaw sining matadi John Dautis, tondo ko pusan ko, sultan gago sining matadi Betty G. Paul, pinapatani Usop Banaway, piambulutan, tagirat kini FM. Kuhay aramay mo.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Abay na timan ko pala mo sa digatang nagata mantakata na abay ng hapadang walo tulang katuro taon doon na ribo duo na pa naman ang pinalabos manta ditid ka tinanan pamarunan gata sabah tay ka LIGS. Pulot tay ka susugata kigatang da siya maringgit apat tusin sa kilogram kapingan grade kaysa kigatang da tapat na ringgit turun hapadang isa tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang da 3 ringgit, siyam na ba naman ang tusin sa kilogram. Katakantalan grade ka 1, kigatang da 4 ringgit, apat na ba ng 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang da 3 ringgit, turun na ba ng 4 tusin sa kilogram. Ang gata sikarap, kigatang da 1 ringgit, 5 tusin sa kilogram. Sagoto kago, matok na itipulot, teka susugata, kigatang da siyam ringgit, 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang dat 4 na ringgit turun na ba na misa tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang da 3 ringgit siyam na ba na manam tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa kigatang dat 4 na ringgit 4 na ba na 8 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kigatang da 3 ringgit turun na ba na 4 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kigatang dat 1 ringgit 5 tusin sa kilogram. Ingka kanopiat gatang da gata mantakata da ubay na. Kapihan na titit ka hapunang walo tulan ka turo taon doon na ribu duo na bada manam. Pinalabos man ta titit ako tinanan pamarunan gata sabah tay ka LIJS. Alansan na kanod ka pailan am nagi ka pasarahan am bunsigaw tukakal ko dat miyang paidahay. Am nagi tumalamos maginang odang iti da Radio Kenya FM editive frequency. Siam na bada mapatitik turo migas Kenya FM kuhay aramay ba. Ngay ko pumutong nagata to Pinay kya. Nakay ka ka sa mati agatang nagata kya to Pinay or bataguwa sa gata dat ko tuwa ko piya kya. Asiliw na nagata tuwa o malala. Arahay na nat tagada na pagulod at agad to kao teka pagulod man to kao ganti ayat guwa sa gata. Ngayon dada kayo kahit kahit or bat ka piya pulot at ako sa liwan kya. Maginang ko tao sinding na pinikiano kya. Sining mantadi Haida Mansur Batos Aw Narikat Sultan Kagus Sining mantadi MC Rafael Masios Ampunayo ko amno Sultan Kagus Sining mantadi Blasios Sabuti Sabitun Makajil Ada Okunoh Oningai Kini FM Kuhay Aramay Ba
2: Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pakilih jalur Gemilang 2022 pada manam Ditman Poy Magono di Lubuan Mentiri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kopodo kesuabon id institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Mayastesen Kesalimbahan Nokoyonon Dokoyu Teko Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Kupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinik

Kanapa yung sining na nga takotin na di sining panikiano makikinang o. Sining man tadi, blasi sabutin makajil kada ako olingay. Pagkulog din rong otoko sining. Man tadi, MC Rafael no Mosios. Punay ako ang nagisining matadi ay da Mansur. Panikiano na gidang magiging batas au na rikat minigoy. Tata na Benity Jam ko siyam 5 na 8 minute kasaban. Ay sining sumusod Danny F. Malinggi. Kada ako sindolay sa tanga ko sining matadi di Zon Azmi. Mamanaw ako na swab. Kini FM ko kay Aramay ba?

Gada biar sening narang otak-otak no di kia sening minta dari Zuan Azmi mamana aku no suap kini kan udah tengah-tengah balut am Danny F. Malinggi kada aku sindu alai amin kau tatan baniti jam kohabad kasaban hiti ada kainan takau tapi naik amarti pasan naramit ko minta di Elvia sama Iparan kia ilo kapisanan kasaban na tadau kanam di jajirin kapisanan da paparalan karaja miya paijur teknik ni FM hebat syoknya. Siya, nakalampat ako da pinawat da pasan kasi tangkang ako ko gumawat karadya. Pengkor pa, kasari ko da at makinang ako diti Radio Kine FM kasi sambil at mamasid karadya. Ilo, isa na nakabalutan Kine FM no kabar. Kasari namis ngingis, kakalat, pahingampus. Kasi kung sikaw da at pinapatad pasan, matadatang at ambalot Kine FM, megalit Arnima Janon. Sila Fangun, Adi Uji Marcela, Elin Kemabung, Runang Skim Tomane. Salam piang mulutan kakal saya gisam. Payung kurat kau yang adik kayu, hiti anda pengaku. Haya sanang tambah datawan, kasi siap pun siya, kumadika dijajirin. Info-info di babasa senang, amin lagi sining-sining di kagiat ginawa kasi siya. Di sana anda paparlan karajam, kakal pengingis. God bless. Pun siya, kumadika Elvia Samay Paran. Apasan sa musot, magyanoy kada sining di Everso Gungkit, kada rubata timpuno mata James Tambunan kasiya. Apisan nga sabi ni Jay, ako yung Wilfred S. Almatad Kampung Dalian Baro, magyanoy sining mata di Suduin Lontit, tumatap ako. Sining diti, parangan ko, dit ko pusan ko, amtabi na idongon na pa, pindrang opon sikaw kasiya. Apisan nga sabi, dia dijajirin niya, mengingi ang Joseph Sikul. Manta titid kampung salir suko boros-boros tadaw bay na teka kata-kata hari ni kasi ya sumunsuri akon ko amu kasap kasi ya nga ay saralan mangambon mangambon pioduhan DJ Magyunrad layuk di Danny Kim Siong kasaro aku muli ka kung sikaw DJ kanina FM hebat syok niya pun sikaw kumadika tabi na eh. Ginawat ako sining mata di Bodrick Paulus, pinamata ni Emila Hena, Emily Quintin. Opus ako di ka.

0: Sumi Gampot.
1: Kepobian belanjat isa titik 2 bilion ringgit mentok menghub manala site kebelingkangan pendikidan letirik in Sabah. Papa kita ke pemadulian dat perintad pisom peruan. Mantad ginumudila walun hatus walun hopad biang ringgit, subsidi sokongan tarif, subsidi kakamat pengapui, subsidi sola skala tegaya. Nama tetatus walun dapadam siam riang ringgit, mentok projek ngait pendikidan letirik labus kekadayan, hatus dua dapadam walun riang ringgit, mentok projek ngait kepoputan pendikidan letirik. Sumi Gampot.
2: Banyak ti jam ko pada mana minit ke Saban ni tiada kayo nang takaw. Okay, insan pa ko kapi senangan ke Saban kuma di kayo di kadatan no ti kasalimbahan Boros Dusun kena FM tadaw bay na tadaw ko 6 kya. Kapi anda ti ti pada walau tulan ka turu tahun 2002 na pada manam. Nyampai ko dah ka Saban bay na jirin mga malut kayo saling nanda talo jam. Matada jam ka siyam ka Saban gisamar kita jam ka pada mga tangan dati. Ambosikan ni kumadi kyo di makinang odaya maya frequency siam na benama patitik titik turmi guys. Saya karena kaya makinang odaya data RTM click. Ambosikan ni kumadi kyo di mintang id live at TikTok maya tumilamus kya. Paing kukurah malakapi ya utura si DJ Tika. Mila kumintang maya live TikTok kya. Man ako dat mulok pa DJ Tika paing kukurah ka. Intang kau na pa live TikTok, iti TikTok kya. Tapi na yung malaki ako na matigil ya. Amulak pa nang kaya kakitanon na din na live pa TikTok DJ ka ira na pa nga harapil to kaya tabi na eh imang nagyad harapil to tabi na eh nga imalay na nga amulak ako kitan kaya nga katanin ko na pakapiyada tabi na eh nga paintong ko pa ko mamamanaw kaya midakida kaya tabi na eh maparakapar pamamanaw kaya maparakapar ako na mamanaw tabi na eh kaya malahing ako na kaya pamanaw pa nga, pamanaw nga, maparkaparam, ako kapi, ano, Gyardik, at ko, ako kapi, atar na nga palalang, kaya, may galit, pamamanaw na puha, kaya lang kung kamay na puha, dami na eh, ara karet na puha, ara karet at ang kuyo, kaya, may galit, di pamanaw, kaya, sansagahan ko, pamamanaw, di dami na eh, kaya, ako na napakaagara sa ginawa ko ti, tapi na ay, tayo ka, ako nga napaminan ko, lawis ay tundundo ko, ako nakarang oralaw ko, kaya tapi na ay, eh, lako walay pay nga, dap kaya nga. Langadan ako gyada at mimbalatak, langadan ako gumadat magikinangaw, kaya, langadan ako dat, karangaw ti sining-sining dat, dan dusun, tapi na ay, er na ka pangunsob da, or may katitig konti, mga list ginawa tinan ko sa nari, am nagi magikinangaw diti Radio Kenya FM. Tumulong mo sa kuna ako sining, tapi na ay, sining mo tadi jadi Arifin janji tarang bulan. So tengah sining mo tadi suduyan nanti tumatap ako am nagi Esther Subin. Hiti kapo kapusan ko. Kini FM ko hayar may ba?

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na the barus da pasalimban, barus dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay.

0: ke Dilingaw FM.
1: Sering mata dia sa subin hiti ko po ko pusan ko sudin lontit tumatap ako meram nagi JD Arifin janji tarang bulan jam ko apa telu na padam 2 minit ke saban apasan na ramit ko mata din narumbay pita senang ko saban tadaw ko nam kumadya di jejerin tabi langad om tabi piambulutan kumatay senang tambalot tambalot kena FM siyaw na pakiya sunung tu aku mamasan na kayo nga kasari hitin so ang ginawa ko tupos ang langad ko amo milad tumalupon sigaw di jajirin ka sigaw na ikumadika narumbay pita mantad kampung mentay lang ama Nelson Steban kampung rangom apin-apin kapisan ang kasama di jajirin kapisan ang ikumadika Nelson lalaga tanda paparlan ka rajaki ako mamakikinang okin FM tabi kasaban alansan na ildas ko ngawi ay sanan miya pay barakat minamangon dot ka sa gigisam kasi amin ko amulak ko panod gar DJ sunong patingga filter kasi aki
0: manginsa sana da madya Nelson kaya
1: abuli panik pangkat ko prol kanta kasi naku kan naku wo Mingka sa to, madge DJ, tugod mga Queen Hila Dualay kasi. Iri-iri na DJ kirim salam may sanan makinangaw kini FM. Nungko na po, nungko na po, nungko na di aman kan kasi. At adan po pantun iboros tinarot ako kanta di siya. Pwede siya, paring ko nangan sa guli. Intara Nelson Stephen intara kampung rangom apin-apin kiningaw kaya amargo ti pasan naramit ko manta di Junaidi kapisan ng asaban kumadya di J.O. Boy kasiyam sedang na kumadya ka Junaidi alasan Eldas tarima abarakatan toko mata di minamangon kung sikaw di ka DJ to pinapalabos at sinding-sinding dit kalalangad kapiya kasiyam Kulong piyad hiti ako sa dunga kasasari kay dat makinang odia hitid radio. Mangarangarat radio hitid. So ang telepon ko hiti kay Australia kasiya. Upon si kong nakumadika Junaide. Kirim salam katangawid tulon-tulon dusun hinak ya. Kumbayan ako gumatulon dusun dat pengkarjay da Australia ya. Kulong piyad sa dunga kadat ako kalingay mimbaras tinaro dusun. Am kada na ikalingay makinangaw radio kiningaw FM maya di frequency siya muna ba naman patitik turmegas say ka mila ko nagirat makinangaw maya dat RTM click ang jam ko hapat tulong na pa naman 4 minute kasaban Wilson Malong mawasa pinitutunan Maris M nakalungguy am nagi just ready gusip sumandak talawa kiningaw FM ko kay aramay ba

0: Kinangaw, Pasilimbahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Abay na ti jam ko. Hapon, apatang po ng 2 minute ka suaban. Hindi na kayo ng takaw. Pasan na... Mata ni Joseph Sikul kaya. DJ may dapon niya sining ni Andayo yung ka. Andayo yung Andayo yung ka kaya. Kapis na nga na kusaban. Tada ako ng DJ. Oh boy. Haro na sunayit ko tani ba nga. Ulam teriman no po itit. Poki Raytan dot Make Nogan FM. Kusiliman Barsuson, nasunang ba sunayit ko na pa nga. Paing ka. Gunon nagi ang patamon amunay gunan nga po Satan ka. Man nagi guna, man nagi patamo, kaya gunon nagi patamo, nagi an nagi guna, man po sa ito. Kaya magkiyong nagda sining pasar malam kaningaw, pungkapan, tayo saran kamulutan may kino, kasi liman barusun kini FM. Mikal di Jovinia, ili ay bolong hilad tuyulon kaningaw, ay i-alyon kawal, apin-apin. Auntie, thank you. Marcos Kampung Marasak kaningaw miyang pay tabi piyabasan ta daw ko na abrakatan ta ko na da sawat malidas sari kasari po ni kita daw abantalan ponsikaw ka ponsiko ni kumadika at pinay linos magkinaw tao sini pagulod arang ko kabar sini ba sining man tadi Rosali Jali otopot nang kumuhang ko doho doy apa topot nang ku ina baras nu damuang doho rasa gigisam am nagislimin na bugis andaya yung Kenny FM kuhay aramay ba

0: ba? Tapi senangan kasaban lalu ba iti makikinangaw diti Radio Kina FM. Iti tako kaaguid ababayan kanaw mimpanaw kasaban ba na dito pinay idataguangan ko haras sungulun da malahing narubaan ko iti da kinainan disya. Kapi sanangan ta pinay?
1: Sanangan.
0: Isagi ang aranod di?
1: Pius.
0: Pius
1: Bansaw.
0: Pius Bansaw, idangot kinainan doon ti Bainad di?
1: Pamilan.
0: Kampung Pamilan Tenom, kaya? Nuot ngaran diti tunian doon manu ponyad kasaban bayna? Nuot ngaran diti?
1: Tungkungan.
0: Tungkungan. Iti tungkan no pati nga, idangan na tadan ka piyad di? Iulo pa.
1: Nakailan ko no pati nga, ipad tambunan.
0: Itambunan? Idangan na kayo nandun tambunan?
1: Kirakot.
0: Kirakot nagi. Kirakot lang ang tambunan, kaya? Isaya manunudok di ka paponid di tinit gulo pa?
1: Kamaman ko.
0: Kamaman no? Alad ka na mamain di ti? Kangkot ikay lang mo ni? Matadit ako na kapag binatawin.
1: Kurang lebih 5 tahun kan?
0: Tukoy!
1: Lid na ba?
0: Lid na kaya? Lima na kaya taon nam kailangan na maunil na kaya? Aramato at kantakantay ka sigarad manu niya it ang takantakan at harakawin tay ka imamiyamiya tay ka piyangkura it isyara manu niya
1: mamayamiya na no manu
0: it itangatuang tay ka misaswap ka misasadap misasadap
1: Minsasadap.
0: Minsasadap.
1: Minsasadap. Minsasadap.
0: Minsasadap. Kumbal ka po po ni?
1: Kumbal.
0: Kumbal na gigi ya. Haratang anak doon kailan papapawnid di?
1: Hingga.
0: Hingga.
1: Hingga.
0: Ako panaturnan na limo kaya?
1: Hingga. Hingga na.
0: Hingga na. Pira na umurun ti bayan at pinay?
1: Pero naman, taon ng 43, 42.
0: Taon na apat pa na mundo ako susok, ya? Malalaid na.
1: Malalaid na.
0: Kualidas, pato pa na tinantikit ako. Iti tangkuhan iti, minanuwa sa'yo mamagunad, no? Kayo ka, no, ti?
1: Baring.
0: Baring. Italigkang tay ka, itatuwak tay ka.
1: Sadang-sadang.
0: Isadang-sadang sa'yo, ya? Ita nga lamban tay ka, ita nga paray at kasadangan na tit mamansay dat tungkungan.
1: Kasadangan na pa ito nga ito gulti.
0: May galat watis kya. Paring naman ako mila duwan sa niti ka, aw mila ulo kya?
1: Mila. Mila nga, niyayang.
0: Aw kapi, iyang. Harmato at nagyardi, it magadaron, aw mila mga itay kay magadaw, aw mila mga ipiang kukura. Yeah. It nugyardi ipaguduhan na malayang lahing.
1: Magado, magtrade dumaron.
0: Dumaron na bit. Arang-arang ko it minsarawang amilon mga ikya.
1: Bubukon.
0: Bubukon. Yan na panang sabap na rin, kaya? Mga na pa di minsarawang nga, bubukon, kaya? Kaya nga tapat kasari, baras at narang ako di daan malayang lahing. Hindi ang kambitan na panagti nga, pira kambitan ito. Isa itay ka, duwa ka, piyangkura.
1: Lima.
0: Lima kaya. Amahar nang kuat, ano mo kambitan, day katuro?
1: Para nga ikila ako.
0: Lima na elan, no kaya? Amay di kaya, rate ang ngaran-ngaran at inat kambitan kumaysa, gisam ka lima?
1: Kakaritikan, lambatan, putawan, tuyuyuy. Tawag.
0: Tawag. Kritikan.
1: Lambatan.
0: Lambatan.
1: Kutawon.
0: Kutawon. Nukago?
1: Tuyoyoy.
0: Tuyoyoy.
1: Tawag.
0: Tawag. Bamos nang kanta, mantok ka upo niya kaya? Mila mato kaya?
1: Wala.
0: Bahamay di kaya?

0: Maraming ka na opi at panunungkungan di tepi na ni nasalawat ako dahat ka sa Benbenedi. It, minano na po pauniya dito, nanti nga orang-orang ko dahat miyagalat arap yagalan dit magagong dam irin maturik ya irin na pa nga pangagong dat matadi dang ko
1: dang kero ka
0: da, matadi temunan kaya nawit diri diti pamilan kagumana iti kampung iti hari matut kailan mamasay dat tongkungan suay ka iti alakasari at tulun suay kailan mamasay ingka ika po kaya suay ka tongkungan harap pagod kailan ilan namungun eh
1: Enggak.
0: No no gayet kamu kamu yang nudit.
1: Bungkau.
0: Bungkau kaya lah kok.
1: Kaya darawa dah.
0: Kaya alala. Harap dati walai diri nga nalihuan ku mengawit. Bamikan kau piat pagi ruruman dahai kuma di tepinai pius. Pius bansau kaya. Posi kau kuma di kat tepinai. Nupakagot at ay kahidang pagagot pimpanahan takot at minggo na bantal kadalihway manigita daw ka 6 jam ka habadamisa habadam 5 minit dat kasaban hinako padamat

Ninga rabia tababayan kano min panaw darang otokoto na digas ang ulun dati takailah kapiadat manguni min paragat ang manguni tunian na dan gulugulo tapinay ang kumadi ko dit haraat kamilaan dat manguni dat tunian dan gulugulo may agal ka bungkaw itang asampatan tanga nagyari itangkungan tay kanuna pa ito unian na dan gulo-gulo mila ko datur mambutahay hiti numur ay sa isa siyam lima walo siyam anong walo anong walo ang pwede ito jam ko abari misa doon na ba na mapat minit kasaban pagulo darang otak ko sining-sining da ta sumusot arti pa sa naramit ko mantadi amankan salam alis siya madani kumadika di jajirin. Assalamualaikum kapi sinangan kumarajahin nagkonti mantado ko itid kampung Baginda kaningaw kasarid makinangaw itid radio tokaw kasiya. Waro pantun ko bayna kasiya, kalau meniup seluring bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai kasiya. Kumadika DJ, hina kepukia saudara kasiya. Amankan DJ selfie piala dunia. Amankan DJ final piala dunia di Spain atau Argentina. Iri ka manang, iri amanku suku lagi ya. Sukung lagi ya. Bamna right tadi ti sundait ya. Pangarit pangarambot kaharap pipira tulun na karet de teno. Narang otak teno di pangarit dia la. Narita na diti. Harap kaguti pasa naramit ko man tadi Andong Junis Lem. Kabisan ko saban am tabi tadaw ko anam kaya DJ. DJ haran pa pasipan na sinding ponyan da sinding. Di Everton Kungkit piyongkuro ako magano dia. Kirim salam na po kumatayin sa nantamalot kanya FM. Am iri-iri na DJ. Rapulan ko DJ. Pulsikaw kansiya. Unsikaw na ikumadika Andong Junis Lem. Harap sinding kya. Harto sending matadi General Majuni pinabatan di Juli Dorimbong. Salam tintod mamanaw am nagi Elis Paulus Arlan Koposion. Kani FM ko hoy aramay ba.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongalumbis. Kapal makinangau siap na pada 4.2 MHz.
1: Karena bayan sining panekiano kya Jemisis mangata pasar malam kaninga nagi Everestus gongkit. Paingkuro aku magano dia kagya. Nagwitatan maniti jam ko habar misa patabadam turu minit kasaban iti da kanan takaw kamayandat. Ipampad-pampad ako nagkaslimbahan. Kaya ado, ini lago macam mo pancing o hujung minggu lagi ni kagya. I'm not upon-uponan, gaya tabi na eh. Sige ako madika mami. Ang pagludang may tatangkiyat ako tabi na eh kaya. May kalakasari magkiyampun ako tabi na eh. Magkiyampun ako, sigara darabaras ko rito ko piya, nakantok suwang ginadi kayo kaya. Armato, pasan-pasan dita na karamot tabi na eh. Tay kahar na gimato ang aran-aran ni Takapi na dawat kaya mimaras tay ka minangareta at aran na kayo na dawat tabi na yung magkiyampun ako. Tay ka haran na kaya sining dat pinikiano nga ako na ka sa limbaw kaya. Magkiyampun ako mantad na kaya mantad pambad garam gisam timpur luto yung nga tulun ito mad agid amar gido mantad kasalan. Kadalihoy, mampay ko DJ Zal, kasalimban bara sa tamurot. Intara jam ko para murot ang ano oraw, sabay ra jam katalo ramay, agaya man takaw monsoy. Kasan ra, ragu-ragu ra murot kya. Tangabi na rin tabinay, pasarabatan ko na pa rin tabinay kya. Yang penting baranay kya tabinay. Ama, kumana gidi kayo dit? Ama, sama-sama da tanagyardi. Mintungangis at tanawabay na. Uli, tahan murut ka Muhammad Yasin. Kaya, mangisasay na isela. Ito, binay. Ama naman, mintungangis tayo ka papalabos-labos at tumos. Papatalib-talib at tumos. Kaya, kapisadangan at kondarangan, kumadi ko itensanan. Kumadit, makantanga daw. Kapisadangan, makantanga daw. Kausuatan nila, kaya. Amteng kiyadan ko kayo dua sining misusuhot kaya. Sining man tadi Charles Eding, aramay mitatabang. Sultan Gago sining man tadi LC James. Ginawa ko na sindualan. Ginawa ko na sindualan kakiyo. Man tadi LC James. Nui tasanang tabi na yung maito ko na. Gampiya tabi na yung. Gampiya ito ko sigara darat itasanang. Harat ako na tabi langay kaya. Nui tarat tabi na yung maito ko na tamay. Pasado-sado, ano patataman na kayo kaya? Kada tako na kawiliya, kada tako na saraha. May dat magalay takod orumbak ka ginawa, orumbak pumusarahan kaya? Matada dito binay, gisam kapi salat kago, tadaw suwab, jam ko siyam kasaban. Matada di jejirin. Assalamualaikum, salamualaikum, madani hinako padama.

0: Kansan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman tagaw monsoy. Kininyo FM. Hebat am syoknya.

Au Henry Pangal asiha kapo ang kiningaw kirimbay hitu pailiray akita kirimbay ralong pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramay.

kasayan kawi paha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok takara kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalura.